ni da swansa na mi tu meni hembe kumni fa peni atoye na mo biye fru ho mano peja meni hesu no onyame kuwa mi na usha meni monyam na se ne oye mi seya o papa because on gutou tini enen yo nyam.

gyina na ntị abra ade kwa ba na wewe ani Jesus Christ watrene za menia watrene za sa osu ba ba ne chaya.

kakra bible na se akodi abi ani wa betumi ati wo tre ni ni wo se ta kra na bi oba sori ati awu yesu si oba buni fo wo de wo to wi ase nyame so wo ni mi ase nyame come to jesus jesus is calling you miniam se wi ame temro fo kwa ka me ka mro fo ni bi a kra pa ka bi a kra wo wo sani school na wa ko no ye wi ase nyame no se fa ko so wo se peja wurade yale kasiya wale da wuro kom wi ase nyame ti se wale ni wo bro mpo wa yale ye foto so wa ya ne sani ni ni pa nsam ni wo kun nsam ni wo yire nsam eh e wa wurade ni nsam oh e ba ye sani ye ti e bia aka wo da ba ko pa mu afri wi ase ya you watch it on and watch it. What kind of bluff was that? What is written is written. Mahamoria. Akabi.